0: That song was brought to you by Rexy Doll, Bilis Banat sa Apat.
1: Idol, may sakit ka yatang malupit.
2: I got this, Rocky. Ako'y nabinat, ulo ko'y sumakit. Sakit ng katawan na may lagnat. Sabay-sabay man ang mga kuan-kuan. Rexy Doll, 40 ang ating idol. Mas bilis banat sa Apat.
3: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Alagang Unilab yan.
3: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol 40. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
6: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit.
7: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
8: Doble ganado ang karanasan ni Ate Richelle. Bukod sa nagtitinda siya ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, ito na rin ang pinapainom niya sa kanyang mga magulang. Pakinggan natin siya.
9: Ako po si Richelle Villalbaren, 38 years old, from Barangay Gis, Catanawan.

0: That song was brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax kuman ng nasakit tibagi? Aga!

0: Ang oras ay alas 8:30 ng umaga. Ang oras ay hatid sa inyo ng Farex. Walang bibitaw, mag-Farex araw-araw.
1: Di trabaho, narigano na tangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.

0: ating idol. Mas bilis ba na sa apat?
1: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang Unilab yan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Si Tatay Mark, 40 years old, nag Nueva Ecija.
4: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang, ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-booming. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin talagang nakakaginbawa Kuya Boy.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Super Dummy Man ang ginagawa. Dumutok lamang

0: to Gagarao City. This is 100.5 Big Sound FM.
1: Big Sound FM.
2: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Magandang umaga, narito ang tampok na balita sa oras na ito. Bawas presyo sa LPG papatupad na ngayong araw. Magkakaroon ng rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ngayong araw, ikalima ng Mayo. Ayon kay LPG Marketers Association at Republic Gas Corporation o Regasco President Arnel T, aabot sa 2 piso kada kilo ang ibabawas sa presyo ng LPG na katumbas ng humigit kumulang 22 na bawas sa bawat 11 kilong tanke. Ito na ang ikalimang rollback ngayong taon. Ipinaliwanag ni T ang pagbaba ng presyo ay bunsod ng mas mababang shipping cost sa kasalukuyan na nakakaapekto sa kabuuang presyo ng produkto. Sa ngayon, tinatayang nasa 1,345 ang presyo ng 11 kilong tanke ng LPG sa Luzon, habang nasa 1,450 naman sa Visayas at Mindanao. Dagdag pa niya, nananatiling walang pagbabago sa contract price ng LPG sa pandaigdigang merkado ngayong Mayo, at bahagyang pagbaba ng presyo ng langis ang isa sa mga dahilan ng rollback. Kaugnay nito, patuloy na pinapayuhan ang publiko na maging maingat at matipid sa paggamit ng LPG sa gitna ng pabago-bagong presyo nito. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated, 100.5 Big Sound FM, Tugigaraw, ito si Hazel Abellanosa para sa balita.
4: The time is 9 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
5: Basta pag nilalagnat,
6: dapat matik. I-Biogesic.
5: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
6: Dapat matik. I-Biogesic.
7: Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
5: Dapat matik. I-Biogesic.
8: Alagang Unilab yan.
9: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: This song is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.

0: Punuti Deluxe, Alaksan FR. Alagang Unilab yan.
1: Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sakit sa tuhod at trayuma. Nararamdaman daw ng tumatanda. Ano naman kaya ang ginawa ni Kuya Sancho Esteves Jr.?
3: Sancho Esteves Jr. Barangay Tara, si Pukot Kamarinito. 56. Sumasakit yung mga tuhod-tuhod ko. Saka yung sa mga kamay ka parang rayuma ba yun? Tapos doon. Nung umiinom ako ng malkape, nawawala. Wala na hanggang ngayon. Kaya yun ang iniinom ko lagi. Kaya magmalkape na sila. Subukan nila para malaman nila yung kung anong epekto.
2: Ito ay mabibili sa pinakamalapit na tindahan. Grocery. Supermarket. Markets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
4: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
5: Nangangailangan ng pangpuhunan,
4: may agricultural, business, tractor and reaper, motorcycle, track loan and other loan packages.
5: Nag-iipon sa kinabukasan,
4: may regular deposit, gold and savings, at time deposit. Other services tulad ng pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Airlines, Cable at Internet bills.
5: Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank Cavayan City, Isabela.
4: Na may sangay sa Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Igig, Cagayan, Yadid, Nueva Vizcaya, Mantella, Quirino, and Santa Cruz, Mindoro. Commonwealth Rural Bank. Progress our service.

araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: The time is 9:15 in the morning. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have headache. I have body pain. Pag flu, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ka na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan.
0: This song is brought to you by Celine. Help stop immunity gap. Mag-ascorbic acid plus zinc. Celine Plus. Araw-araw.

0: That song was brought to you by Celine. Help stop immunity gap. Mag-ascorbic acid plus zinc. Celine Plus, araw-araw.
1: Nagsalong admit, tinti lang nga na taanak mo.
2: Ay no, managsakit na lang dahil ito.
3: At ti ubing nga aglang lang nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, ti unamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
4: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Good news! Sa ML year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
8: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit.
9: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, series of 2026.
10: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: oras ay alas 9:30 ng umaga. Ang oras ay hatid sa inyo ng Farex. Walang bibitaw, mag-Farex araw-araw.
1: Ti trabaho, narigan no natangan, agpipikal kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngaynal daw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.

0: That song was brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
1: Basta pag nilalagnat,
2: dapat matik. I-Biogesic.
1: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
2: Dapat matik. I-Biogesic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik. I-Biogesic.
4: Alagang Unilabyan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
9: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: oras ay alas 9:45 ng umaga. Ang oras ay hatid sa inyo ng Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man, ngayon nasakit tibagi? Ang Alaksan FR! A dati relief to relax formula na, lapad

0: Rexadol Forte ang ating idol. Mas bilis ba na sa apat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
1: Unilab yan.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
8: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.
9: Big Wave!

Isang magandang umaga, narito ang tampok na balita sa oras na ito. Muling paggalaw ng presyo ng langis, ipapatupad na ngayong araw. Asahan ang panibagong paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo na ipapatupad ngayong araw, ikalima ng Mayo. Batay sa natataya, sa pagtataya ng oil industry, tinatayang tataas ng 2 pesos and 66 cents kada litro ng diesel, habang karagdagan naman na 2 pesos and 21 centavos kada litro ng gasolina. Sa kabilang banda, magkakaroon ng bawas presyo sa kerosene na aabot ng 3 pesos and 53 centavos kada litro. Ayon sa mga kampanya ng langis, ang pagbabagong ito ay nakaangkla sa galaw ng Mean of Plats Singapore or MOPs, gayon din ang palitan ng piso kontra dolyar sa nakalipas na mga araw. Nauna nang nagbabala ang Department of Energy na posibleng maapektuhan ang presyo dahil sa paghina ng piso at pagtaas ng presyong pandaigdigang merkado. Dahil dito, muling hinihikayat ng publiko na magtipid sa paggamit ng langis sa gitna ng patuloy ng pabago-bagong presyo nito. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated, 100.5 Big Sound FM, at si Hazel Abellanosa ang ating news writer. Ito si Miles Cruz para sa balita.

0: Siyempre! Unahan ka na kayo tumakbo!
1: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan.

0: Basta Appliances, think of S&J.
1: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: ito ay inihatid sa inyo ng Farex. Walang bibitaw mag-Farex B araw-araw.
1: Di trabaho, narigan no natangan, agpipikal kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nagsalong admitin ti lang nga anak mo.
3: Ay no, malagsakit met lang dahi ta.
4: At ti ubing nga aglang lang nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: experiences, think of S&J.
1: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Rexedol Forte ang ating idol. Mas bilis ba natin sa apat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
4: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
4: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
4: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
4: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya

0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: in Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound FM.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ti oras ket alas 11 ti bigat. Ti oras ket insagot kada kayo ti eskelan. Naganas ti biagno agpakada kada iti anay kadwa ti eskelan. Bentaha iti kinapektibo para iti anay panakasair ti puso ken pulsa.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: This song is brought to you by Celine. Help stop immunity gap. Mag-ascorbic acid plus zinc. Celine Plus. Araw-araw.

0: Panadol Forte ang ating idol. Mas bilis ba na sa apat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilabyan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Daita nga kanta ket indanon kada kayo ti Escalan tablet.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
7: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O yung iba dyan, baka nag-cheat day ka na naman. Baka papunta na naman kayo sa Eat All You Can. Marami nga sa inyo dyan eh, sasabihin, kakainin ko to. Kahit matamis, total, umiinom naman ako ng gamot. Alam po ninyo, napakataas na ng istatistiko ng nagkakaroon ng sakit na diabetes dito sa ating bansa. Sinasabi na halos 8-10% ng mga Pilipino. Baka mamaya, isa na kayo doon at hindi nyo lang nalalaman ito. Ang pagkakaroon ng diabetes ay maraming kaakibat na mga komplikasyon. Sa puso, sa kidney, sa ugat, sa stroke at marami pang iba. And I am sure, kung diabetiko na kayo ngayon, maaaring nabibigyan na kayo ng gamot na insulina at ng mga tableta na pampababa ng inyong blood sugar. Huwag po ninyong kalimutan, ang diet, ang lifestyle is part of your treatment process. At syempre, itry nyo po ang original, ang natural na MX3 500 mg capsule. Nagtataglay ito ng alpha, beta at gamma mangosteen to help lower your blood sugar naturally. Itry nyo po. Available naman ito sa merkado, ang alpha, beta at gamma mangosteen. O, hinay-hinay sa cheat day ha? Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
6: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.

0: Appliances, think of S&J.
1: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: That song was brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
1: Basta pag nilalagnat,
2: dapat matik. I-Biogesic.
1: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
2: Dapat matik. I-Biogesic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik. I-Biogesic.
3: Alagang Unilabian.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Titrabaho, narigan nun at tangan, agpipikal kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: or singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.
3: Good

0: in Tugigaraw City. This is 100.5. Big
1: Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ti oras ket alas 12 ti aldaw. Ti oras ket insagot ka na kayo ti Eskelan. Naganas ti biagno agpakada kadi ti anay kadwa ti Eskelan. Bentaha iti kinapektibo para iti anay panakasair ti puso ken bulsa.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Magandang tanghali, narito ang tampok na balita sa oras na ito. Higit 100 kabataan sa Region 2 pasok sa DOLE Internship Program. Mahigit 100 kabataan sa Region 2 ang napili para sa Government Internship Program o GIP ng Department of Labor and Employment kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Paggawa. Sa isinagawang GIP Fair sa SM City, Tugigaraw, umabot sa higit 800 ang dumalo na karamihan ay naunang nagparehistro online. Ipinahayag ni DOLE Region 2 Director Jesus Elpidio Atal Jr. ang kanyang kasiyahan sa mataas na bilang ng mga kabataang nais mapabilang sa programa na anyay patunay na patuloy na tiwala ng kabataan sa gobyerno bilang mapagkukunan ng trabaho. Ayon naman kay DOLE Cagayan Director Laura Diciano, kinakailangan pang isara ng maaga ang online registration dahil sa dami ng interesadong aplikante kahit limitado lamang ang slots na inilaan. Nagpasalamat din ang ahensya sa mga katuwang na ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng oportunidad sa mga kabataan lalo na sa mga bagong graduate upang magkaroon ng karanasan sa serbisyong publiko. Samantala, pinalahanan ang mga napiling interns na pagbutihin ang kanilang trabaho dahil maaari itong maging daan upang sila ay tuluyang makapasok bilang regular na empleyado sa hinaharap. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated, 100.5 Big Sound FM, Tugigaraw at Hazel Abel Llorosa, ang aming news writer. Ako naman si Reynel Valleneira para sa balita.
9: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Farex. Walang bibitaw, mag-Farex B araw-araw.

0: napakaganda ang sarap tawa.
1: Sa amin pong pamilya, ano po kami na, napakagaling po ng Magcafe.
2: Ito ay mabibili sa pinakamalapit na tindahan, groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
3: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
4: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
5: Tanghaling walang katulad sa Chibugan Big Break Request.
6: Chibugan Big Break Request
5: sa Big Sound FM.
7: Big Sound.

0: at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
1: Tunay Natural at Renal.
0: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Alagang Unilabyan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: 100.5 Big Sound. Big Sound. Earl Brown.

0: Il Tukigaraw City. This is 100.5.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Magandang tanghali, narito ang tampok na balita sa oras na ito. PNP Region 2, pinalahanan sa Serve and Protect na mandato. Nagpaalala ang pamunuan ng PNP Region 2 sa mga pulis hinggil sa kanilang pangunahing tungkulin na magsilbi at magprotekta sa mamamayan. Ito ay matapos bigyan diin ni Acting Regional Director, Police Brigadier General Mariano Rodriguez ang kahalagahan ng pagiging accessible o madaling lapitan ng publiko sa kanyang kauna-unahang flag-raising ceremony bilang pinuno ng kapulisan sa Lambak, Cagayan. Ayon kay Rodriguez, mahalagang mapalapit ang hanay ng pulisya sa komunidad upang mas mapagtibay ang tiwala ng mamamayan. Dagdag pa niya, kaakibat ng pagiging accessible ang accountability ng bawat pulis sa kanilang mga aksyon alinsunod sa kanilang sinumpaang tungkulin. Matatandang kamakailan lamang ay itinalaga si Rodriguez bilang bagong pinuno ng PNP Region 2 kapalit ni Police Brigadier General Antonio Maranlag Jr. na inilipat sa Camp Crame noong Abril 30, 2026. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated, 100.5 Big Sound FM, Tugigaraw at Hazel Abellanosa ang ating news writer. Ako naman si Reynel Valle Neira para sa balita.

0: Tutok na sa Basta Batas kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
2: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
3: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito nga. Lalo na may sakit ako sa puso, boy, boy. Hindi ako nagpapalipit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
3: every
4: much.
3: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, kaya tama.
3: Well, marami pong salamat at nung 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
6: Nangangailangan ng pangpuhunan,
5: may agricultural, business, tractor and reaper, motorcycle, track loan and other loan packages.
6: Nag-iipon sa kinabukasan,
5: may regular deposit, gold and savings, at time deposit. Other services tulad ng pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, ESA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Airlines, Cable at Internet. Net bills.
6: Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank Cavayan City, Isabela.
5: Na may sangay sa Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Tiadit, Nueva Vizcaya, Mantella, Quirino, and Santa Cruz, Mindoro. Commonwealth Rural Bank. Progress our service.
7: Tanghaling walang katulad sa Chibugan Big Break Request.
8: Chibugan Big Break Request.
7: San Big Sound FM.
9: Big Sound.

0: 100.5. Big Sound. Big Sound. Earl Brown. Si Ma'am Annabelle, nag-revise ha.
1: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, marami po siya namat at nung 1 year na po kami
0: umiinom ng rice coffee. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.

0: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tanghaling walang katulad sa Chibugan Big Break Request.
4: Chibugan Big Break Request
3: sa Big Sound FM.
5: Big Sound.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O baka naman, dumadaing na naman kayo ng masakit-sakit ang inyong mga kasukasuan. Lalo na sa panahon ngayon, napapasok na ang taglamig. Yung iba po sa inyo ay naninigas. Ang inyong mga tuhod, ang inyong mga siko, pati na rin ang inyong mga daliri. Yung iba, nahihirapang tumayo galing sa pag-upo dahil sumasakit ang kanilang balakang. Alam po ninyo, ang inflammation ang ugat ng mga kirot na ito. And of course, bilang doktor, marami sa inyo ang nakarinig na ng resetang anti-inflammatory medicine. But wait, there's more. Hindi naman pwede na puro tayo pain reliever na lamang. Dahil alam natin na ang matagal at mahabang pag-inom ng mga synthetic na pain relievers ay maaaring makasira sa ating mga organs. Dito, pumapasok ang pag-inom ng mga natural supplements, lalo na ang nagtataglay ng alpha, beta, at gamma nutrients. Mayroon po itong natural anti-inflammatory property na hindi nalalayo doon sa mga cyclooxygenase inhibitor. Ibig sabihin, binabawasan po nito ang nararamdaman nating kirot in a natural way without the side effects. Hanapin po ninyo sa merkado, MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Take it. It is safe and all natural. Baka hindi po ninyo alam na ang matagalang pag-inom ng mga pain relievers ay hindi lamang nagiging dahilan ng pangangasim ng sikmura, bagkus maaari pa itong makasira ng ating kidneys maging ng ating atay dahil doon po sila dumaraan for metabolism and processing. Kaya the less pain relievers that we are taking, the better for our body. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
4: Afternoon Big Sound. Afternoon Big Sound.
3: Right here on 100.5 Big Sound FM.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Pangat yung pakinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Maraming po ako sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice coupe. Eh. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako eh. Maganda yung maraming nagpapatunay na kung kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Kaya po, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
5: Afternoon Big Sound.
6: Afternoon Big Sound.
4: Right here on 100.5.

0: into Gagarao City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
1: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong pakinig ko sa inyo, bago ako sumubo. Wala namang masama sa ako pero sumubukan ko. Marami na po akong sumubukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ko doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Sumubukan mo nga humanap dyan sa kunang rice cooker. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sumubukan ko lang. Hindi man maubos ko. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Alay, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga. Tara ako. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
6: Afternoon Big Sound. Afternoon Big Sound.
5: Right here on 100.5 Big Sound.

0: pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
1: Huwag po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
2: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain ko at yung tulog ko.
1: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
2: Wala na po. At saka, inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
0: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Feel the rhythm of love with Afternoon Music Field of Love Songs.
5: Afternoon Big Sound.
6: Afternoon Big Sound.
4: Right here on 100.5 Big Sound.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Naniniwala ba kayo na age is just a number? At ang pag-iedad natin ay hindi lamang nakikita dun sa mga plegis sa inyong mga mukha. Yung iba nga, bata pa, masakit na ang kanilang kasukasuan. At naka-attend na ba kayo ng high school reunion na mukhang mas matanda yung isa kaysa doon sa isa? Baka kasi inalagaan nila ang kanilang kalusugan. And that you can do for yourself. Kami pong mga doktor ay may tinatawag na telomere. Alam po ninyo, ito ay nakikita sa ating DNA. Sige na nga, yung tinatawag ba nating genes? Although mayroong mga tao na prone sa aging, maaari po natin itong bawasan at paikliin. And how do we do that? Hindi lamang sa mga pagpahid ng kung ano-ano sa ating mukha o kaya sa pagkukulay ng ating mga buhok. Kailangan alagaan natin ang ating katawan internally by taking supplements to keep us young and healthy. Dito po pumapasok yung mga natural supplements na kung tawagin natin ay may alpha, beta at gamma mangosteen. Alam po ninyo ang ginagawa nila? It prevents damage to our cells. It prevents damage dun sa binabanggit nating telomere. Para naman ang ating balat ay manatiling maganda at makinis. Para naman ang ating mga kasukasuan ay hindi naglalagatukan. And of course, para naman ang ating mga organ ay healthy and functioning. Keep young, hindi lamang young at heart, kundi para manatiling fresh, para manatiling mukhang bata. And I would recommend MX3 Plus Capsule. It contains L-carnitine and coenzyme Q10. Take once or twice daily. Oh, take care! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
3: Afternoon Big Sound.
2: Right here on 100.5 Big Sound FM.

0: in Tukigarao City. This is 100.5.
1: Big Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Kung mayroong karamdaman, halos lahat gustong subukan.
3: I'm Martinez Perez. 5-7 na po ako. Taga-barangay Pantakapi, Tayaba, Quezon. Noon po kasing hindi pa ako gumagamit. Eh, kung saan-saan po ako nakakaano, Dr. Albolario. Lagi may mga pasapasa ako. Lumalapot doon dugo po sa amin, sa Pantakapi at sa Tayaba. Sana po gumamit na po kayo ng Markafe na nakagaling po sa aking nararamdaman sa aking katawan.
4: Bumili na ng Markafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mate sa pinakamalapit na Sari-Sari Store, Grocery, Supermarket, Boutique at Drug Stores dito sa ating lugar.

0: appliances, think of S&J.
1: Good news! Sa ML year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
2: Magandang hapon, narito ang tampok na balita sa oras na ito. Sugot ang pulis sa Quirino, pinarangalan ng PNP Region 2. Pinarangalan ng pamunuan ng PNP Region 2 ang isang pulis na nasugatan matapos pagbarilin ng aarestong suspect sa Quirino. Personal na iginawad ni Police Brigadier General Mariano Rodriguez, Acting Director, Regional Director ng Police Regional Office 2, ang medalya ng sugatang magiting kay Patrolman Jimboy Erang sa Southern Isabela Medical Center sa Santiago City. Isinagawa ang pagkilala sa harap ng mga opisyal at miyembro ng kanilang hanay bilang parangal sa kanyang pinakitang katapangan at dedikasyon sa tungkulin. Ayon sa ulat, nagtamo ng tama ng bala si Erang habang nagpapatupad ng warrant of arrest noong May 3 sa bahay ng Nagtipunan, Quirino, matapos umanong manlaban at magpaputok ang suspect. Sa kabila ng insidente, ipinakita pa rin ng pulis ang kanyang tapang at determinasyon sa serbisyo. Sa kasalukuyan, patuloy siyang ginagamot sa ospital at nasa maayos ng kondisyon. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated, 100.5 Big Sound FM to Giga Rao at Hazel Abellanos ang ating news writer. Ako naman si Reynel Valleneira para sa balita.
3: The time is 4 o'clock in the afternoon. This time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
4: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
5: Alagang Unilabyan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Best of the best mix on the Afternoon Big Mix.
8: Afternoon Big Mix.
7: Afternoon Big Mix.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka na lang naiinis. Laging nakakunot ang iyong mga noo. Nagpapapaniwala ka kasi diyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor,

0: mapapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangang magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta, at gamma nutrients mula sa mangustin. Available na po yan sa merkado. I-try nyo. O ayan ha, para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta, at gamma mangosteen para happy kayo. At syempre,
1: kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento, para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
0: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Hear the beating of a heart.
5: Inihahandog ng kumpanyang mapagkakatiwalaan ang buong pusong pasasalamat mula sa Honda Ace City Corporation Raffle Promo Part 2. Nagkagandahang motorsiklo at naglalakihang papremyo ang buong pusong ipamimigay sa inyo. Bumili lamang ng any Honda motorcycle in cash or installment basis at magbayad monthly ng inyong motorcycle.
6: Automatic! May raffle coupon ka na! At may chance manalo ng naglalakihang papremyo
4: sa Grand Draw on March 26, 2026. Grand Prize, Winner X Standard. First Prize, XRM 125DS. Second Prize, Weave RSX. All in tax-free. Plus, 5 consolation prizes worth 5,000 pesos each. Honda Ace City Corporation with low down payment, low monthly amortization, big discount, lots of giveaways with lifetime free service. Visit any branch of Honda Ace City Corporation near you. Honda Ace City Corporation, Cagayan Area,
6: Alabog, Tuao,
4: Centro East, Alacapa,
6: Centro Uno, Lasal,
4: Centro East, Ballesteros,
6: Centro Dos, Sanchez Mira,
4: with satellite office at San Carlos, Santa Marcela, Apaya. Room runs April 1, 2025 to March 20, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number R2-03-10 Series of 2025. Honda Ace City Corporation, kumpanyang mapagkakatiwalaan.
7: Best of the best mix on the Afternoon Big Mix.
8: Afternoon Big Mix.
9: Afternoon Big Mix. For something

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mahal ako sumubo. Wala namang masama sa ako pero sabukan. Maraming po ako sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung ano, ikaw ay maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi man maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na, pinabili ko. Alam, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ayun po, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Napapansin mo ba na yung hininga mo ay nagkakaamoy na? O nasabihan ka ng iba na may amoy nga? O hindi na lang ikaw? Katrabaho mo, kaopisina mo, o kaibigan mo, pagtabi sa'yo naamoy mo, kakaiba ang kanyang hininga? Baka naman mahilig siyang magkape. At kung ano-anong kape na lang dyan ang iniinom niya, ha? Hindi porke ito ay nadidinig niya sa social media, it means healthy yan. Alam po ninyo ang pagkakaroon ng halitosis o ito yung amoy sa ating hininga ay hindi lamang problema sa ating ngipin, hindi lamang problema sa ating lalamunan. Nakita ng pag-aaral ng mga doktor na malaking bahagi nito ay dahil doon sa tinatawag na GERD or GERD. Ang ibig sabihin nito ay gastroesophageal reflux disease. Ito ba yung mga taong nangangasim ang kanilang sikmura, nagkakaroon ng gastritis dahil sa kanilang mga kinakain? Sample na lang yung mga kape nga na masyadong acidic. Isama na ron ang cola drinks. Idagdag pa natin ang pagmimiss ng ating mga pagkain sa tamang oras. Para maiwasan ito, hanapin nyo lamang po yung bang mga non-acidic drinks. At dito pumapasok yung ating produkto na nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. At alam nyo ba na sa merkado ay may kape na non-acidic?
3: Ang paborito ng marami ay ang ating MX3 Coffee Mix.
2: Ito ay sugar-free. Hindi magpapataas ng inyong presyon, ganun na rin ang asukal sa inyong katawan. At of course, hindi magiging dahilan ng palpitation. I-try po ninyo. Ang kaping ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. Kaya, kape pa more, pero dapat hindi nakakapagpag-GERD at bad breath. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
4: Best of the best mix on the Afternoon Big Mix.
5: Afternoon Big Mix.
4: Afternoon Big Mix.
6: All right, welcome back and let's continue our tempo with 90 to 93 beats per minute. Check this out. I got PM John with Set Adrift on Memory Bliss. Only right here on Big Sound 100.5. You're on the Afternoon Big Rush with Big Ray.

0: Il Tugigaraw City. This is 100.5.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: The time is 5 o'clock in the afternoon. This time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic. Anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Alagang Unilabyan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Magandang hapon, narito ang tampok na balita sa oras na ito. Privileged speech ni La Viste na antala matapos suspindihin ang sesyon. Muling nabigo si Batangas 1st District Representative Leandro La Viste na maihatid ang kanyang privileged speech matapos suspindihin agad ang sesyon ng Kamara. Ito na ang ikalawang pagkakataon na humiling ang mambabatas na mabigyan ng pagkakataon upang magsalita subalit hindi ito napagbigyan. Layunin sana ni La Viste na ipaliwanag ang umano'y ugnayan ni na Executive Secretary Ralph Recto at Construction Workers Solidarity Representative Edwin Gardiola na tinukoy ng ICI bilang isa sa pinakamalalaking contractors ng Department of Public Works and Highways sa Kongreso. Sa kabila nito, iginiit ni La Viste na ilalabas pa rin niya ang kanyang pahayag sa tamang panahon. Ayon sa kanya, ang biglaang pagsuspindi ng sesyon ay maaaring magdulot ng mas maraming katanungan sa publiko, lalo na kung may mga isyong hindi umano na ilalatag sa plenaryo. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated, 100.5 Big Sound FM to Gigan out. Hazel Abelionos, ang aring news writer. Ako naman si Reynel Valleneira para sa balita.

0: 100.5 Big Sound, Big Sound, Earthbound.
1: Ti oras ket alas 5:15 ti malem. Ti oras ket insagot kada kayo ti Eskelan, naganas ti biagno agpakada kadigiti anay kadwa ti Eskelan. Bentaha iti kinapektibo para iti anay panakasair ti puso ken bulsa.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye anak, laro muna kami ng mga apo ko. Bye mga mare, unahan ko na kayo, tumakbo.
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: That song was brought to you by Celine. Help stop immunity gap. Mag-ascorbic acid plus zinc. Celine Plus, araw-araw.
7: Nagsalong admit 20 lang nga nataanak mo.
8: Ay no, malagsakit na't lang dahi ito.
9: At ti ubing nga aglang lang nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus.

0: Tumultulong ang punwente, vitamin C, and zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magsaline Plus, araw-araw.
1: Unilab quality yan.
2: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Saline Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
5: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Nalilito ka na ba sa dami ng iyong iniinom na maintenance medication? Yung iba nga sa inyo, sa sobrang tagal, nauumay na. But of course, bukod pa ron ang sobrang gastos ng parati na lang maraming gamot na iniinom. Alam po ninyo, kailangan ang ating katawan ay nakaka-recover mula dito sa mga synthetic medicines na to by taking a natural supplement na hindi kumukontra sa inyong mga maintenance medication. Napakaganda ng isang suplemento na nagpapalakas ng ating katawan at ina-address ang ugat ng ating problema. For example, marami sa atin ang umiinom kontra blood sugar. Kung mayroong pampalakas ng ating lapay, edi mas maganda. Ganun na rin, marami sa atin ang umiinom ng pampababa ng kanilang blood pressure. What if mayroon naman na nagpapalakas ng ating puso? Dito pumapasok ang pag-inom ng alpha, beta at gamma nutrients na hango sa prutas na balat ng mangustin. Nagpapalakas po ito ng mga organs natin. Tinutulungan ang inyong mga maintenance medication para hindi na lang tayo nakaasa sa mga gamot na ito.
6: Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
5: I-try po ninyo ang alpha, beta at gamma mangustin. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
4: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
7: Big Sound FM.
8: Best of the best mix on the Afternoon Big Mix.
9: Afternoon Big Mix.
10: For something

0: kasi daw 40 ang ating idol. Mas bilis ba nat sa apat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang oras ay alas 5.30 ng hapon. Ang oras ay hatid sa inyo ng Farex. Walang bibitaw, mag-Farex araw-araw.
3: Trabaho, narigan nun at tangan, agpipikal, kan agdibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji. Isang driver.
5: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi. Lalo ako lumalakas sa pamasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na

0: Alagang Unilab yan.
1: Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka nalang naiinis. Laging nakakunot ang iyong mga noo. Nagpapapaniwala ka kasi diyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor, baka mabigyan po kayo ng mga tabletas na inilalagay sa ilalim ng dila. Yung bang tinatawag na sublingual anti-angina para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso. Para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangang magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta, at gamma nutrients mula sa mangustin. Available na po yan sa merkado. I-try nyo. O ayan ha, para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta, at gamma mangustin para happy kayo. At syempre,
4: kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento, para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
3: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
5: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
6: Nangangailangan ng pangpuhunan,
5: may agricultural, business, tractor and reaper, motorcycle, truck loan and other loan packages.
6: Pag-iipon sa kinabukasan,
5: may regular deposit, gold and savings, at time deposit, other services tulad ng pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, ESA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Airlines, Cable at Internet. Internet bills.
6: Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank Cagayan City, Isabela.
5: Na may sangay sa Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Igig, Cagayan, Tiadid, Nueva Vizcaya, Mandela, Quirino, and Santa Cruz, Mindoro. Commonwealth Rural Bank. Progress our service.
7: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinhimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
8: Best of the best mix on the Afternoon Big Mix.
9: Afternoon Big Mix.
8: Afternoon Big Mix.
10: For something big. Sound FM.
11: 100.5. Big Sound. Big Sound. Earl Brown.

0: in Tukigarao City. This is 100.5.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
3: The time is 6 o'clock. This time check is brought to you by Celine. Help stop immunity gap. Mag-ascorbic acid plus zinc, Celine Plus, araw-araw.
4: Nagsalon at may tente lang nga nata anak mo.
5: Ay no, malagsakit nat lang dahil ito.
6: At ti ubing nga aglang langa nga nasalon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
7: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Doble ganado ang karanasan ni Ate Richelle. Bukod sa nagtitinda siya ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, ito na rin ang pinapainom niya sa kanyang mga magulang. Pakinggan natin siya.
11: Ako po si Richelle Villalbaren, 38 years old, from Barangay Gis, Catanawan, Quezon.

0: Mabibili na ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix sa pinakamalapit na sari-sari store, grocery, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
1: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Alagang Unilabyan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Si Tatay Mark, 40 years old, nag-Nueva Ecija.
6: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
6: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang... Nakakaginawa,
5: ano, Kuya Boy. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.

0: Ti oras ket alas 6 15 ti rapii. Ti oras ket insagot kada kayo ti Eskelan. Naganas ti biagno agpakada kadagiti anay kadwa ti Eskelan. Bentaha iti kinapektibo para iti anay panakasair ti puso ken bulsa.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye anak, laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go lola.
2: Bye mga mare, unahan ko na kayo, tumakbo.
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.

0: Alagang Unilab yan.
1: Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Unilab yan.
6: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab yan.
7: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 100.5. Big Sound. Big Sound. Earthbound.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Napapansin mo ba na yung hininga mo ay nagkakaamoy na? O nasabihan ka ng iba na may amoy nga? O hindi na lang ikaw? Katrabaho mo, kaopisina mo, o kaibigan mo, pagtabi sa'yo naamoy mo, kakaiba ang kanyang hininga? Baka naman mahilig siyang magkape. At kung ano-anong kape na lang dyan ang iniinom niya, ha? Hindi porke ito ay nadidinig niya sa social media, it means healthy yan. Alam po ninyo, ang pagkakaroon ng halitosis o ito yung amoy sa ating hininga ay hindi lamang problema sa ating ngipin, hindi lamang problema sa ating lalamunan. Nakita ng pag-aaral ng mga doktor na malaking bahagi nito ay dahil doon sa tinatawag na GERD or GERD. Ang ibig sabihin nito ay gastroesophageal reflux disease. Ito ba yung mga taong nangangasim ang kanilang sikmura, nagkakaroon ng gastritis dahil sa kanilang mga kinakain? Sample na lang yung mga kape nga na masyadong acidic. Isama na ron ang cola drinks. Idagdag pa natin ang pagmimiss ng ating mga pagkain sa tamang oras. Para maiwasan ito, hanapin nyo lamang po yung bang mga non-acidic drinks. At dito pumapasok yung ating produkto na nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. At alam nyo ba na sa merkado ay may kape na non-acidic?
3: Ang paborito ng marami ay ang ating MX3 Coffee Mix.
2: Ito ay sugar-free. Hindi magpapataas ng inyong presyon, ganun na rin ang asukal sa inyong katawan. At of course, hindi magiging dahilan ng palpitation. I-try po ninyo. Ang kaping ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. Kaya, kape pa more, pero dapat hindi nakakapagpag-GERD at bad breath. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng

0: ay inihatid sa inyo ng Farex. Walang bibitaw mag-Farex B araw-araw.
1: Di trabaho, narigan no natangan, agpipikal, kan agbibinag. Isu nga agfarex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, agfarex B ngaynal daw. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
5: Naka-relax ko man ngayong nasakit ti bagi?

0: Gagarao City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound FM.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Love songs to fill your heart. Big Sound by Night.

0: set ti Rabi. Ti oras ket insagot ka na kayo ti Eskelan. Naganas ti biag mo agpakada ka digiti anay kadwa ti Eskelan. Bentaha iti kinapektibo para iti anay panakasair ti puso ken bulsa.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: This song is brought to you by Biojessic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biojessic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biojessic.

0: That song was brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Alagang Unilabyan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
6: Let's go, Lala!
5: Bye, mga mare! Unahan ka na kayo. Tumakbo!
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilabyan.

0: 100.5. Big Sound.
1: Earl Brown. Songs that touches your heart on Big Sound by Night.
2: Ang oras ay alas 7.30 ng gabi. Ang oras ay hatid sa inyo ng Farex. Walang bibitaw mag-Farex araw-araw.
3: Di trabaho, narigan no natangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag-Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag-Farex B ngaynal daw. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan, R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
5: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
6: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
7: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinaka mahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
8: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang pila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mo namang Facebook account, Rice Brand. San man dango po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po yung magkwentuhan na namang muli sa ating mo namang palado dunan. At dyan sa atin, syempre, ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee, 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix. Herbal Coffee, 25-in-1. At syempre pa, mga kaibigan, ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po naman, mga kaibigan. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Tawag na sa ating po namang numero 0969-226-9623. Tawag na po kayo, mga kaibigan. At speaking of our sabon, nako, napakaganda at napakabisa po naman talaga ng ating sabon. Sa nagana po nito, mga kaibigan, hanapin po ninyo yung kulay white. Ano po, kulay white po yung packaging ng ating po namang sabon, mga kaibigan. At orange naman po yung tawag dito, yung parang red and orange po naman yung larawan, tsaka yung mga information na nandun po sa pack ng ating po namang sabon, mga kaibigan. Huwag po kayong magkakamali, ha? Nandiyan po nakalagay yung Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, mga kaibigan. Na meron pong kojic, gluta, papaya, and carrot extract po, mga kaibigan. So, kailangan po, mga kaibigan, ha, na kayo po ay maging mapanuri sa paghahanap din po ng ating sabon. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po naman, mga kaibigan. Itawag po ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang numero 0969-226-9623, mga kaibigan.

Again, ang Adipo namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, available na po yan mga kaibigan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores.

0: rice, a 4-in-1 premium glow soap with kojic, gluta, papaya, and carrot extract po yan, mga kaibigan. Kaya napakaganda po ng ating po namang sabon. Napaka-smooth sa ating po namang skin. Sa mga kababayan po natin dyan po naman sa Mindanao, nako, nag-uumapaw yung sabon po natin dyan. Eto, may caller tayo, mga kaibigan. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, good afternoon po.
0: Yes, good afternoon. Magandang kalusugan po, nanay. Sino po sila?
1: Hello, Victoria po. Ng Marinduque.
0: Victoria ng Marinduque. Okay po. Nanay Victoria, ilang taon na po kayo?
1: 67 po. 67.
0: Umiinom na po kayo ng ating rice coffee, nanay?
1: Tagal na po, mga noong 2018 pa po.
0: 2018 pa, matagal na. Okay po, nanay. Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee po?
1: Ganda po sa katawan. Tsaka napapakinggan ko po sa mga testimonya ng mga iba. Ay, maganda po.
0: Okay po, nanay. Nung ano po ba, nanay Victoria, nung kayo po yung magsimulang marinig po ninyo ito sa ating po namang programa, yung po mga testimonya na yon, yung una po ninyong mapakinggan, eh may iniinda po ba kayong karamdaman, nanay?
1: Eh, meron po naman. Mga ano lang po. Mga mild lang naman. Mga,
0: minor lang naman.
1: Nahilo.
0: Nahilo.
1: Hindi. Ako'y laging nagigising sa gabi.
0: Uh-uh.
1: Yung madalas ako umihi. Parang ganun po.
0: Opo. Pero nung kayo po ay narinig po ninyo ito sa programa po natin, agad-agad po ba kayo naghanap ng ating rice coffee?
1: Oo.
0: Nagduda kayo na parang para namang ano yan, di ba? Wala bang pagdududa, nanay?
1: Hindi na po nagduda dahil bumili na po ako talaga.
0: Bumili na kayo kaagad, nanay. Opo. Tapos,
1: kasi po marami napapakinggan ko eh, na marami maganda.
0: Correct. Ganun. Opo, opo. So, talagang naniwala po agad kayo?
1: Kasi po noon dati may patutuo pa po na yung ano daw, yung isang ali eh, nabuntis daw yung para sa, nung uminom ng rice coffee, nabuntis daw.
0: Opo, naalala ko yun. Ano yun, nanay? Kasi ang nangyari kasi noon, naalala ko na hindi regular yung kanyang menstruation. Opo, hindi regular yung kanyang menstruation. Tapos, ilang taon na silang mag-asawa ng kanyang asawa, hindi siya na nabubuntis dahil nga po doon sa problema po niya sa menstruation. Kumbaga, hindi po regular. Kaya hindi daw po siya mabuntis-buntis. Nung uminom siya ng ating rice coffee, naging regular yung kanyang menstruation. Naging normal na yung cycle ng kanyang menstruation. Kaya nabuntis siya. Di ba?
1: Adi yung pong binilang ko dito sa barangay lang naman po. Ako bumibili madalas dito eh.
0: Oo.
1: Adi sabi pa sa akin, ay baka Mari, mabuntis ka niyan. Sabi ko, imposible na yan kasi senior na naman po.
0: Ginawa na po eh. Opo. Hindi po yun. Ang doon po sa doon po sa testimonya na yun, ang ibig lang sabihin, ang ibig nating ipakahulugan po doon, nung nakausap natin, eh ito po ay nakakapaganda ng cycle ng menstruation. Kaya di po ba, nanay? Di ba kayo po dumaan din po kayo doon? Di ba may pagkakataon pa yung nakausap natin na yon, nagdi-dysmenorrhea. Ibig sabihin kapag kapag dinadatnan po siya, eh sumasakit talaga yung kanyang puson. Eh talagang kasi matagal nga po siyang datnan. Kuminsan ilang buwan na bago daw po datnan. So hindi po nga, sabi ko nga, hindi po regular yung kanyang menstruation. So kaya nagkakaroon po ng ganoon.
1: Pero po nung ako'y nagkakaroon pa niya, hindi naman nangyari sa akin yung mga ganyan.
0: Opo. Ang iba po kasi, nanay, kumbaga nararanasan yon ng iba nating mga kababayan. Lalo na yung mga rumiregla pa, di ba? So yun po yun, nanay. Anyway, yun po yung narinig po ninyo, nanay. So nagsimula na kayong uminom ng ating rice coffee niyan.
1: Alam, simula na po. Umpisa po noon hanggang po ngayon.
0: Hanggang ngayon.
1: Pero may tanong. Apo. May tanong po ako kung saan po ba nabibili yung sabon na yun?
0: Yung sabon, tama, yung sabon. Ako, binabalita ko pa lang yung sabon. Diyan po sa inyo, sa Marinduque na, alam kong meron na po dyan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan. Naku, nanay, baka dito talaga mabuntis ka kasi gagaganda ka.
1: Nanay, yung... Ako na yun, ako na mga ano ko dito. Kasi napapakinggan nila yan.
0: Hindi po. Nanay, hanapin po ninyo, hindi lang po para sa inyo, para po sa buong pamilya, yung pag-agamit po ng Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Kasi, protection po natin ito sa araw-araw sa ating balat. Diba? Kung meron pong mga, diba, may mga hindi pantay na kulay yung ating balat, ito po ay nakakapagpapantay ng kulay. Kumbaga, nakakatulong po para kahit papano pumuti-puti tayo. Lalong-lalo na yung lagi pong nabibilad sa araw. Napakaganda po nito dahil protection din po ito sa matinding sikat ng araw po, nanay. Tsaka, meron po kasi itong, meron po kasi itong glutathione, kumbaga gluta extract. Ibig sabihin, nakakapagpaputi po talaga. At the same time, nanay, ang presyo po nito, nanay, ay 75 pesos lang. Napakalaki po ng sabon. Ang tagal maubos po, nanay. Sabi ko nga, napakaganda po sa buong pamilya nito pong ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sachet po niya, nanay, ang pack, nasa white pack po ito, nanay. Kumbaga nasa white na parang plastic na pack. Pero napakaganda po. White, ibig sabihin talagang napakalinis, napakaganda po ng ating sabon. Tapos may ano po, may dyan po sa larawan, meron pong larawan ng isang parang silhouette ng isang babae. Tapos may makikita din po kayo dyan na papaya, meron din po kayo makikitang carrot na larawan. Tapos yung kulay orange, nalalagyan ng mga information na nandiyan. So, yun po yung hahanapin po ninyo.
1: Bibili po ako at ma-payout na kami po sa...
0: Opo. Opo. Tsaka yung ating... nanay, nakatikim na kayo ng ating rice coffee mix, herbal coffee, 25-in-1.
1: Hindi pa po. Coffee lang. Rice coffee lang po.
0: Yung 14-in-1 pa lang.
1: Opo.
0: Oh, nanay, kailangan nyo na rin pong matikman yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Napakaganda din po at napakasarap din po noon.
1: Opo. Ano pong karton yan?
0: Yes, ang karton po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 na sa kulay dark brown na karton.
1: Okay po.
0: Okay, basta ang spelling po, nanay, the same po ng ating Rice Coffee. R-I-S-E. Opo. Okay po, nanay.
1: Okay po.
0: Okay, nanay, yung
1: ako
0: ano po,
1: yung... Po.
0: Ano po
1: yung... Maintenance ko na po ito. Ito na po lang. Ito lang po, wow, ang maintenance ko. Wala akong ibang iniinom.
0: Wow. Opo. Nanay...
1: Tsaka tubig,
0: syempre.
1: Oo.
0: Opo. Damihan nyo yung tubig po ninyo sa araw-araw. Tsaka yung ating rice coffee. Nanay, yung po sinasabi po ninyo, karamdaman nyo noon, bago po kayo nagsimulang uminom ng ating rice coffee, kumusta na ngayon? Yung di ba, yung nahihilo
1: okay
0: kayo?
1: Na po, wala na po. Okay na po ako. Ako'y parang teenager na eh.
0: Wow. Talaga lang. Opo. Maraming salamat po, Nanay Victoria. At damang-dama po namin sa boses po ninyo, nanay, na talagang napaka ano po ninyo. Malusog po kayo ngayon, nanay. Sino-sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee bukod po sa iyo? Sa bahay po ninyo?
1: Papainumin po din po sila noon. Kaya lang po, pag minsan po wala, kapalang ang aming pamimira eh, minsan.
0: Mm-mm. Kumbaga sakto lang. Opo.
1: Sakto lang po. Pagkain.
0: Yes. Nanay,
1: wala naman po kaming trabaho.
0: Yes po, nanay. Kung ano po, kung magagawang po ninyo ng paraan, mas maigi po kasi gawin po natin yung priority yung ating kalusugan. Kasi sabi nga natin, kahit ano yung gusto natin gawin, kapag maganda yung ating kalusugan, magagawa natin. Di ba?
1: Opo. Mm-hmm.
0: Yes. O nanay, yung sabon ha, tsaka yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, dapat matikman nyo na rin po yun. Tsaka yung ating sabon, dapat magamit nyo na. Nako, gaganda ka pang ulit nanay. Kung feeling nyo po teenager ka ngayon, parang magiging baby ka na lang niya ngayon. Salamat nanay.
1: Baby talaga po ako noon.
0: Yes, nanay Victoria. Balitaan mo, nanay. Balitaan nyo ako kapag nakabili na kayo ng ating sabon. Kung gumagamit na kayo ng ating sabon.
1: Opo, pag isang buwan ko nang ginagamit.
0: Mm-mm. Gumagamit na kayo ng sabon?
1: Pag mga isang buwan na po, pag nakabili ako ngayon, okay. Tapos naka-isang buwan kong gamit, tatawag ulit ako sa inyo.
0: Ganun. Tama yun, nanay. Tsaka yung ating, ano, ha, yung ating 25-in-1, nanay. Balitaan nyo rin po ako, ha?
1: Opo.
0: Okay, Nanay Victoria, maraming salamat at masaya po na nakausap po kita, nanay. Napakasaya po namin dito. Maraming salamat, Nanay Victoria.
1: Salamat din po.
0: God bless, nanay. Po. Mag-iingat po kayo lagi, ha?
1: Kayo din po.
0: Salamat, nanay. Thank you very much, nanay. Bye-bye.
1: Bye po.
0: Bye-bye. Nako, si Nanay Victoria. Ang sarap kausap. 67 years old pero feeling niya daw teenager siya ngayon. Lalo na kapag rice coffee pa lang po yan, yung ating 14-in-1+1 ang iniinom ni nanay. Pero feeling teenager si nanay. Lalo na kapag nasimulan niya ng uminom ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. At lalo na kapag gumamit na po siya ng ating po namang sabon. Nako! Mukhang maliligawan ka ulit, nanay. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Magandang kalusugan po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Opo. Si Melvin po.
0: Melvin. Okay, taga saan po si Tatay Melvin?
2: Dito po sa Marinduque.
0: Marinduque. Okay, Marinduque din. Okay. Ilang taon na si Tatay Melvin?
2: 55 po.
0: 55. Okay, Tatay Melvin, umiinom na po ba kayo ng ating rice coffee?
2: Matagal na po.
0: Matagal na, katulad po ng nakausap natin kani-kanina lang, bago po ikaw, si Nanay Victoria. O, di ba? Tatay, matagal na kayong umiinom ng rice coffee. Ano po yung nag-udyok sa inyo, nagtulak sa inyo para uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, gawa po dun sa mga nababalita ko naman sa ating mga testimony na maganda ang rice coffee, di sinubukan ko.
0: Opo, kagaya
2: ng nanay.
0: Okay. Kagaya po ni Nanay Victoria, ganun din yung rason niya. Naririnig niya sa radyo na napakaraming natutulungan ng rice coffee. Marami pong gumagaling, gumaganda yung kalusugan dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Ganun din po pala kayo.
2: Opo, opo.
0: So, nung panahon na yun, tatay, nung marinig po ninyo yung ating programa, kayo po ba may iniindang aramdaman noon?
2: Ay, wala naman po. Kasi nakundin yung salaan po ay pag ako nagamit ng ibang kape bag, ay parang hindi ako nakakatulong ng maayos.
0: Tama, tama. Opo. So, narinig po ninyo dun sa ating po namang programa na nakakatulong yung ating rice coffee, kahit po gabi po ninyo inumin, gumaganda nga. Kabaliktaran, gumaganda yung tulog po ninyo. Tama.
2: Ayaw po, nakakapag-mukmani.
0: Okay. So, tatay, nakakailang sashay kayo ng rice coffee sa buong maghapon, Tatay Melvin?
2: Mga ano po, minsan po'y tatlo, minsan dalawa, gano'n.
0: Tama yon. Kahit po dagdagan po ninyo, wala pong problema yon. Kahit po gawin yung apat, lima, kahit nga po sabi ko nga, maubos po natin yung 10 sachet sa isang karton ng ating rice coffee sa isang araw, wala pong problema dahil wala pong side effect, wala pong overdose yon. Dahil herbal po yung
2: ating marami lang po ang abili ay talaga.
0: Oo nga. Marami po bang kayong kilala na bumibili na rin ng ating rice coffee dyan sa inyo?
2: Ay, marami po, po.
0: Marami talaga. Maraming salamat, Tatay Melvin. Oh, bukod po sa iyo, tatay, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay?
2: Ay, yung aking po mga anak ay, at saka yung aking kasama din sa bahay, aking asawa.
0: Opo. Talagang lahat na po kayo, buong pamilya na.
2: Ay, pag minsan nga niya at na pa rin yung mga anak ko, naalaman ko lamang ay naitig na, yung aking kapi.
0: hindi niya nabantayan, naubos na kagad. Kabibili ko lang, ha? At bakit wala na naman?
2: Wala
0: na
2: naman. Kapabili ulit.
0: Tama. Tatay Melvin, gumagamit na po ba kayo ng ating bagong sabon?
2: Ay, hindi pa ko pa po natatrayan.
0: Ay, nako, Tatay Melvin. Isipin nyo, ha, pati po ang inyong lingkod ay gumagamit na niyan. Hindi lang po yan para sa mga babae. At hindi lang po para sa mga dalaga. Opo.
2: Subukan ko po, subukan po namin.
0: Yes, pambuong pamilya din po, Tatay Melvin. Yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Nasa puting pack po yung tatay. Napakaganda po. Meron po kasi yung extract ng kojic, gluta, papaya at carrot extract. Kaya napakaganda po sa balat, lalong-lalo na po na protection po natin kapag lumalabas po tayo ng bahay na hindi masunog po yung ating balat sa tindi ng sikat ng araw. At the same time, ito po ay nakakapag-smooth ng ating po namang kutis. So, hindi na kailangan mag-lotion. Kumbaga, napakaganda po tatay. Napakaganda po tatay. Siyempre, gawa po yan sa rice brand. Katulad po ng ating rice coffee, napakaganda din po. Tanong ko lang din po, isa pa Tatay Melvin. Nasimulan nyo na rin po ba o nakatikim na po ba kayo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1?
2: O, natikman ko na po. Noong isang po ay ang nabili ko yung 14-in-1 ay nung sanay na igalak yung 25-in-1. Sabi ko, wala namang problema. Mas paganda rin ka, kuya.
0: Opo, pareho naman pong rice coffee. Tama?
2: Oo,
0: kaya lang 25-in-1 po yon. Dalawang klase po kasi yung ating kape. Yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, tsaka yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Yung 25-in-1, nakasilid po yon sa kulay dark brown na karton. Tama po?
2: Opo.
0: Yes, opo. Tapos, meron din pong 10 sachet yon. Natikman nyo na po pala, Tatay Melvin. Kumusta naman yung lasa?
2: Natikman ko na po, mami. Gawa ng mission po nga na nagpabili sa grocery. Hindi naman ko, ang ginilak nung nasa grocery, 25-in-1, sabi ko, ilang problema ito, nabinig ko na rin ito. Masarap din po siya.
0: Tama, opo. Yun po yung tinatawag nating Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nako, napakasarap din po noon. At napakagaling din po sa atin po naman mga iniinang karamdaman. Tatay Melvin, kung may pagkakataon, pwede nyo ipagsabay yung pag-iinom ng ating 14-in-1 plus 1 tsaka yung ating 25-in-1. Pwede po yun, Tatay Melvin. Wala po magiging problema doon.
2: Opo.
0: Okay po? Maraming salamat, Tatay Melvin. Salamat po sa inyo.
2: Naalala ko po, support yung Valenzuela ba meron tayo niyang mabibili na rice coffee?
0: Valenzuela, wait lang po, Tatay Melvin. Titingnan po natin dito sa ating listahan kung saan po tayo pwede makabili ng ating rice coffee sa gawi po naman ng Valenzuela. Tama po?
2: O, Valenzuela po kasi naroon po yung anak ko.
0: Valenzuela. Valenzuela, Metro Manila?
2: Opo.
0: South Star Drug Dalandanan. Meron po doon. South Star Drug po, tatay. Sabihin niyo po, South Star Drug Dalandanan sa Valenzuela, Metro Manila. O di kaya po, tatay, pwede siyang mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada.
2: Opo.
0: Pwede po doon. Kung sakaling wala po doon sa South Star Drug. Okay po. Tapos balitaan niyo lang po ako, Tatay Melvin, kung yung anak niyo nakabili na. Tapos isend niyo lang po yung picture ng ating rice coffee para hindi po siya magkamali.
2: Opo.
0: Tatay Melvin, balitaan niyo po ako, ha?
2: Opo.
0: Salamat po. Maraming salamat, Tatay Melvin. Thank you.
2: Maraming salamat po kayo, boy.
0: Mag-iingat po kayo, Tatay Melvin. Salamat po sa inyo. Bye-bye po, Tatay. Opo. Salamat. Bye-bye. God bless po. Tatay Melvin ng Marinduque. Naku, napakasarap kausap ng mga taga Marinduque. Dalawang taga Marinduque yung nakausap natin. Naku, ang sarap kausap. Ang sasaya nila. Maraming salamat sa mga taga Marinduque. Pero wag po namang magpapatalo yung iba. Awag din po kayo, mga kaibigan. Oh, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan.
3: Magandang po.
0: Yes, sino
3: may
0: po sila?
3: Yung tumatawag sa'yo, si Edna.
0: Edna, taga saan po si nanay Edna?
3: Butuan, Agusan del Norte.
0: Butuan, Agusan del Norte. Wow, okay po, nanay. Ilang taon na po si nanay Edna?
3: 72.
0: Wow, 72 years old. Okay po, nanay. Ano po yung tanong po ninyo?
3: Oo. Hello?
0: Yes po, nanay. Go ahead po. Ano pong tanong po ninyo?
3: May... Nakabili ako dito sa sa C&C. 180 nga ang isang box.
0: Opo.
3: Ngayon, may tatanong po ako.
0: Yes, po, nanay.
3: Hindi ako makabawas ng araw-araw. Pwede ba yan?
0: Yes, nanay. Makakatulong po yun sa inyo. Marami na tayong mga testimonya patungkol dyan. Ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po ng pag-iinom po nito dahil po sa kanilang pagiging constipated. Marami po, nanay. Yan po yung una, actually, na mararamdaman po natin sa pag-iinom po natin ng ating rice coffee. Basta, tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom po natin ito.
3: Okay. Yan ang tinatanong ko po.
0: Kumbaga,
3: makabawas ba po dyan araw-araw?
0: Yes, nanay. Nanay, ganito okay. Ha. Bukod po sa pag-iinom ng ating rice coffee na dapat po araw-araw, dalawa hanggang tatlong sachet yung pinaka-the best po, nanay. Bawat araw. Kada araw po, dalawa hanggang tatlong sachet po, nanay, dapat ang naiinom po ninyo. Okay
3: yes,
0: po.
3: Pag uminom ako, gusto ko umaga, tanghali, gabi, bago matulog.
0: Tama yun, nanay. Tapos, damihan nyo rin po yung pag-iinom ng tubig.
3: Okay.
0: Okay, nanay.
3: Yes, sige, thank you po.
0: Maraming salamat po. At balitaan nyo ako, nanay, ha, kapag okay na yung bowel movement po ninyo.
3: Opo.
0: Thank you very much, nanay. Maraming salamat. Bye-bye po, nanay. God bless po. Ingat po kayo.
3: Opo.
0: Ingat po kayo. Salamat. Okay. Bye-bye. Kaibigan, wala na tayong oras. Napagandang balitaktaran. Ang bilis. Naku, huwag kakaligtaan ha, yung ating po namang sabon, mga kaibigan. Ha? Available na po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan dyan po sa inyong lugar. Naku, dyan sa Mindanao, nag-uumapaw ngayon dyan yung ating po namang sabon. Kaya sa mga taga Mindanao po, mga kaibigan na nagiginig sa atin, punta na po kayo sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo po mga lugar. Tsaka yung dapat nyong matikman yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nasa kulay dark brown na karton, mga kaibigan. RISE yung spelling po, mga kaibigan, para makuha po ninyo at matikman po ninyo ang tinatawag po natin Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Paalam na po ang inyong lingkod. Si Kuya Boy po naman. Hanggang sa muli na magsasama-sama natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama, mga punong abala, Kuya Boy po naman. Maraming salamat po naman sa inyo. Hanggang sa muli.
4: In Tagagarao City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound FM.
5: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Idol, may sakit ka yatang malupit. I got this, Rocky. Ako'y nabinat, ulo ko'y sumakit. Sakit ng katawan na may lagnat. Sabay-sabay man ang mga kuan-kuan. Rexedol 40 ang ating idol. Mas bilis banat sa apat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Alagang Unilab yan.
7: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol 40. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
8: Alagang Unilab yan.
7: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At siyempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong kolesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasa na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120 over 80, eh noong araw na lamang. Ngayon, nandun na tayo sa 140 over 90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na anti-hypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Eh syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay. Doon ba sa reseta ni Doc na kontra cholesterol, kontra blood pressure, ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay? Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen? I'm sure nadinig nyo na yon.
2: Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
1: Na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.

0: Big Sal FM. May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: 100.5 Big Sound FM.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, ang daming nagkakasakit sa ngayon. Maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Marami doon, viral or bacterial respiratory infections. Idagdag pa natin ang pagkakaroon po nila ng mga comorbidities or chronic and lifestyle diseases. Sila ang laging nagkakaroon ng karamdaman mula diabetes, high blood pressure, ganun na rin ang pagtaas ng kanilang cholesterol and other toxins sa kanilang katawan. So, naniniwala po ako na it all boils down to a healthy immune system. Palakasin ang inyong immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Hanapin nyo lamang po at available na sa merkado ang alpha, beta, and gamma nutrients na extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural kaya safe na safe para po sa inyo mula sa bata hanggang sa matanda. May maintenance man kayo o wala. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan. Yung mga taong hindi kumakain ng tama. And of course, yung mga nalilipasan ng gutom. Kung pagod na pagod kayo, mas mabilis bumagsak ang inyong naturalesa or ang inyong immune system. Natural lamang na paminsan-minsay bumababa ang ating resistensya. Kaya po, hanapin lamang natin sa merkado at available na ang MX3 500 mg capsule dahil ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma mangosteen para sa inyong malusog na resistensya. Take care ha! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
2: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta yung pag-ihi nyo? Masakit ba? Napunan nyo kung klaro yung ihi o baka ito mabula? Kumusta rin yung balat po ninyo? Napupunan nyo ba kung naninilaw kayo? Yung mata po ba ninyo naninilaw din? Mga senyales kasi ito ng cellular damage. Alam nyo kasi yung ating kidneys, ang ating liver, pati na rin yung ating ibang organs, nada-damage po yan dahil sa environment natin na may mga toxin, yung mga kinakain din natin na hindi masustansya, yung mga iniinom natin na naglalaman ng kung ano-anong kemikal. Of course, in the long run, maaaring makasira ito. Yung cellular damage ay dapat po nating iwasan. Alam nyo, mahirap magkasakit, magastos, lalo na kung tayo ay mapapadialysis, maoperahan, o mailalagay sa ICU. So it is very important na aalagaan natin ang ating katawan. Huwag nating hintayin na tayo ay magkakasakit kung kailan natin iinumin ang mga preventive medicine. At para sa akin, maganda po ang inyong hanapin ang ating MX3 Plus Capsule dahil ito ay nagtataglay ng extra L-carnitine at coenzyme Q10 na pag-aralan na nila sa abroad kung papaanong ito ay nagpoprotekta against cellular damage. So try nyo po, available na yan sa merkado, yung may alpha, beta at gamma mangustin. O sa susunod na pag-ihi mo ha, tingnan mo kung malinaw o mabula ha, patingnan mo na rin yung ilalim ng dila mo, ganun na rin ang iyong mata. Take care! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Tukal at tukal.
3: Big sound. FFM.

0: sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Lokal at tukar!
2: Big Sound!

0: big sound.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka nalang naiinis. Laging nakakunot ang iyong mga noo. Nagpapapaniwala ka kasi dyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor, baka mabigyan po kayo ng mga tabletas na inilalagay sa ilalim ng dila. Yung bang tinatawag na sublingual anti-angina para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso. Para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangan magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta, at gamma nutrients mula sa mangustin. Available na po yan sa merkado. I-try nyo. O ayan ha, para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta, at gamma mangustin para happy kayo. At syempre,
3: kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento, para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
2: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
4: Bigating!
5: Tukal at tukal!
6: Big sound! FM!

0: in Tuguegarao City. This is 100.5.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: God's Law of Love. Dagiti sa nga puno, abilin ti Dios. Umuna nga bilin. Awan ti dayawem a Dios mo, no dilasi siya. Pangduwa nga bilin. Di ka aramatin tinagan ti Dios a bareng-bareng. Pangtalo nga bilin. Laglagipem ang ilinin ti aldaw a panaginanang.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sumubukan. Maraming po akong sumubukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ako doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sumubukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice coupe. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay na kung kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartod. Ako sumubukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Tatlo na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Wala po. Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Lasapin ang ginhawa sa kalusugan, kasangga at kalusugan. Susunod na.
1: Ah, itong vitamin E, ano, ay siya ring pananggalang sa UV exposure, okay? Yung ultraviolet exposure ho natin. Under the sun yan, ha, yung sinasabi natin. At saka yung thickness ng ating, alam nyo yon, yung ating kutis. Hindi naman pag thickness, yung kapal, ano? Yan po, minemaintain po niya yan. Para sa ganun, mga kasangga, yung skin inflammation ay hindi mangyayari sa ating balat. Kaya napaka-importante ho ng vitamin E na ito, ha? Ano bang klaseng pagkain natin nakukuha ang vitamin E? Meron dyan sa nuts, sa avocado, yan, peanut butter, sa pagkain ng isda, maging yung sili, oh, red bell peppers, yan, mga kasangga. Meron tayong nakukuha dyan na vitamin E. Yung almonds, alam nyo ba na yung almonds, mga kasangga, yung 1 ounce of almonds, ano, sige na nga, ounce na nga. tumitingin si, ano sa akin eh, si Angie, ano ba yung ounce? 1 ounce of almonds, mga kasangga, ay nasa ano yan eh, 23 nuts yan, ay nagko-contain po niyan, meron hong laman niya na 7.3 milligrams of vitamin E. Even yung sunflower seeds, nakakakuha rin tayo ng vitamin E dyan. Okay, para sa ikagaganda ng ating katawan. At hindi lang yun, mga kasangga, alam ninyo yung imbes na moisturizing cream ang gagamitin natin na direkta sa ating katawan. Ito, ano? Itong ano natin, itong tocopherol na ito ay punong-puno ho yan ng moisturizing and preventing wrinkles dahil meron siyang vitamin E. Na kung saan, nandirito na po sa ating sabon na gandang natural, guava with neem soap. O, kung kaya medyo tinatagyawat at nagkakasugat, yan, gamitan mo yan ng ating sabon, mga kasangga, na gandang natural guava with neem soap. Okay? So, papatuloy po tayo sa ating programa Kasangga at Kalusugan. Ang inyong kasanggang James Agustin Banyaga pa rin po inyong kasama sa mga oras na ito.
2: Narito na ang sabon na kasangga mo para sa balat mong kaaya-aya. Narito na si Ate Adelina Ganase Homo.
3: Ako si Adelina Ganase Homo, taga Barangay Maglipad, Calawag, Quezon. Ako po ay gumagamit na ng gandang natural herbal. So maganda po sa balat. Nakakinit po siya ng mukha at saka para po ba siya nakakatupi. Nakakalis po siya ng mga katikati sa balat, sa bihawat at matagal po siyang matunaw. Nakakinit po lang po siya sa radio sa Kasangga at Kalusugan po. Nagsika po akong makabili ng gandang natural na sabon. Kinaray ko po kung talagang maganda po siya. Maganda naman po siya sa balat. Ako po si Adelina Ganase na si Homo. Pinahayang ko na rin po na gumamit na rin po kayo ng gandang natural sa lahat po ng natitinig sa Kasangga at Kalusugan. Marami pong salamat sa produkto ng Gayman Marketing at natulungan po ako.
2: Alagaan natin ang balat ng ating pamilya. Gumamit ng gandang natural, guava with neem soap. Gandang natural, green papaya with calamansi skin whitening soap. At gandang natural, papaya with tawas and turmeric skin whitening soap. Mabibili na sa inyong mga suking butika, drugstores, supermarket at groceries dito sa ating lugar. Sa ating mga kalalakihan, bakit kailangang mag-markup capsule food supplement araw-araw? Pakinggan si Kuya Mario Larcia.
4: Ako po si Mario Larcia ng Cuenca, Batanga. Ang magpapatunay sa inyo na ang markup capsule ay nakakatulong para ang ating prostate ay maalagaan natin na huwag lumala o huwag mamaga, sapagkat ito'y may mga sangkap na nakakatulong para mapaganda ang ating tawag dito, prostate. Huwag mamaga at maganda ang resulta sa ating pangangatawan. Maganda po at nakakabuhay ng dugo. One sabi nga lang po ako na maybe kung mas maganda yung 2 times, maybe gagawin ko po. Ay salamat po ng marami sa inyo.
2: Ang Markup Food Supplement ay mabibili na sa inyong mga suking butika at drugstores dito sa ating lugar.
5: Diabetes. Sakit sa puso. Ilan lamang sa mga suliranin pangkalusugan. Sanhin ng labis na pagkonsumo ng matatamis na pagkain na walang naidudulot na sustansya sa ating katawan. Kaya gumamit na ng natural na pampatamis na pagkain at inumin. Ipinakikilala Mark Stevia Food Supplement. Sadyang ginawa mula sa katas ng halamang stevia para sa ating mga kasangga. Low cholesterol, low carbohydrates. Nagbabalansya ng sugar level ng katawan. Nagsisilbing food supplement dahil sa dami ng ibinibigay na magandang benepisyo sa ating kalusugan. Mars Stevia Food Supplement. Pampatamis na walang worries. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan.
6: Another quality product of JMAR Marketing. Call them now at 0947-645-3153.
7: Magbabalik ang ating gasangkat kalusugan.
1: Nalpas manin po magayam, 80 minutos. Although wala pa tayong 30 minutes engineer. Paalaman na muna tayo ano. Sa lahat ng mga kasangga natin na nakijoin sa atin na naman sa ating programa Kasangga at Kalusugan, magandang pakikinig time. Dalangin po namin na kayo po ay nakapulot ng mga kaalaman, nakapulot ng mga bagay-bagay na gawing gamitin natin sa ating pag-araw-araw na pamumuhay. Kami po ay masaya mga kasangga pag kayo po ay lagi namin kasama. Sa mga nagtetext sa ating text line na 0999-691-1111, maraming salamat sa inyong pag-i-join. Ano? Mahal po namin kayong lahat mga kasangga. Sa mga may karawan, eto po ang para sa inyo.

0: Yan na naman po tayo mga kasagang. Napagbigyan lang namin kayo na mapatugtugan ng happy birthday song na yan. Sikat na sikat na yan. Matagal na tayo sa radio, engineer. Yan ang lagi nating ginagamit pagka merong may mga kaarawan. Actually, kung minsan, nung araw, sinachap-chap na lang namin yan. Eh, no? Pero pagka iba kasi yung dating eh. Pagka merong ka narinig na ganyan, tapos ikaw yung may kaarawan, talagang mapapangiti ka naman. Kaya sa mga napapangiti ngayon, magandang pakikinig po sa inyo, mga kasangga. Huwag ho tayo makakalimot, mga kasangga. Maganda man ang ating katawan, maganda man ang ating sitwasyon, huwag nating kalilimutan na meron ho tayong Panginoon na siyang gumagabay sa ating buhay. Ang ating verse ngayong umaga, sa Mark or Marcos 11:24. Listen to this one. Ang sabi niya, kaya nga sinasabi ko sa inyo ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingiin. Paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Kumusta ho ang ating pananampalataya? Kumusta ho ang ating faith? Kumusta ho ang ating paniniwala sa ating Panginoon? Naniniwala ka ba na pwede kang gumaling? Naniniwala ka ba na pwede kang lumakas? Naniniwala ka ba na sa darating na bukas ay may nakahandang magandang bagay o magandang sitwasyon sa buhay mo na mangyayari? Kung meron kang mapapaniwalang ganyan, kasangga, magandang buhay ang meron ka. Bukod sa healthy ka na, meron ka pang pananampalataya sa Panginoon. Ako pong iyong lingkod, James Agustin Baniaga. Maraming salamat na naman po sa inyong pakikinig. Pakikijoin na naman sa ating programang Kasangga at Karusugan dito ho sa inyong paboritong himpilan. Huwag ho natin kalilimutan, mga kasangga, ang mga produkto ho ng JMAR Marketing ay mabibili lang mismo dito mismo sa ating lugar. O, meron na po dyan, mga kasangga naming minamahal, ang ating mga produktong Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix, ang sarap ng natural. Meron ho tayong Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 Coffee Chocolate Drink with Stevia. Merong Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 with Stevia. At nandyan din ang Natural Blend Tea Mix with Mangosteen. Uy, alam nyo pala itong Mangosteen. Inuulam din nila ito eh. Pero sa ating kasi juice or coffee. Pwede kasi hot and cold, okay? Meron tayong Mark Stevia Food Supplement. Yung ating Mark Capsule Plus C Herbal Food Supplement na para sa ating lahat, mga kasangga. So yan po ang ating mga produkto. At marami pa pong iba. Pag magtanong kayo kung anong produkto ng JMAR Marketing, meron tayo dyang mga sabon, meron tayo dyan natural or gandang natural, okay, yung skin whitening soup na tinatawag natin. Meron ho tayo dyan para sa mga dalaga at mga nanay at mga tatay. Meron din ho tayong Mark Well Isopropyl Alcohol. May Mark Shield din po tayo, mga kasangga, okay? So tayo po yung magpapaalam na muna. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Hanggang sa susunod na ating pagtalakay na naman sa ating programang Kasangga at Kalusugan.
1: Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaala ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at respect.

0: That song was brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
4: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
4: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
4: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po.

0: Ano pang hinihintay mo?
1: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Bango na! Salubungin ng bagong umaga kasama ang mga hits sa Gising Pinoy. Gising Pinoy, 4 to 6 in the morning. Gising Pinoy!
4: Oh, ay siya, gising na ikaw.
3: Gising Pinoy, dito lamang sa official alarm clock ng bayan. 100.5 Big Sound FM.
5: FM ko to!

0: ito na nananatiling malakas ang base ng suporta ng kasalukuyang Vice Presidente kahit matapos ang halalan. Samantala, nananatili ring competitive si Robredo na may solid na following mula sa kanyang dating kampanya at ng sample size o methodology sa maikling bersyon ng report.
1: Tuloy po tayo sa detalye ng ating mga balita na sabayang napapakinggan sa lahat ng mga impila ng radyo ng Vanguard Radio Network Nationwide. Napapanood sa ating mga Facebook page at i-follow nyo po kami. Sundan nyo po kami sa TikTok, Vanguard Balita. Nagdiwang ngayong Mayo 5 ang Commission on Human Rights ng kanilang 39th na anibersaryo na may temang nakatuon sa patuloy na pagtindig para sa karapatan ng mga Pilipino sa gitna ng mga krisis at pagbabago. Itinatag ang CHR noong May 5, 1987 sa pamamagitan ng Executive Order matapos ang People Power Revolution. Sa 2026, minarkahan ito ang 39 na taon ng operasyon bilang independent human rights body. Binibigyan din ang proteksyon ng karapatang pantao, pagtulong sa mga biktima ng pang-aabuso, papel ng CHR sa panahon ng krisis at pagbabago. Ayon sa mga ulat at opisyal na post, may mga anniversary programs at events sa iba't ibang rehiyon. Halimbawa rito, sa Caraga, pinalakas ang Human Rights Action Centers. May inilulunsad na mga inisiyatiba tulad ng Human Rights Cities. At ipinapakita nito na hindi lang simbolik ang selebrasyon. May kasamang policy at grassroots initiatives. Ano po ang kalagahan nito? Ang anibersaryo ay nagsisilbing paalala na ang CHR ay independent watchdog laban sa human rights violators. Dito dapat lumapit ang publiko kung may abuso mula sa state actors, halimbawa sa pulis at militar, at critical ito sa checks and balances sa pamahalaan.
0: At sa ating po segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin natin kung bakit nagbuwis ng buhay ang ating mga bayani para mabigyan tayo ng human rights. Alam niyo ba nung unang panahon ng Espanya, halos wala hong boses ang mga Pilipino. Wala hong due process, walang pantay na karapatan. Kaya ang mga bayani tulad ni Jose Rizal ay nagbuwis ng buhay para ipaglaban ang dignidad, kalayaan at karapatang pantao. Dahil sa sakripisyong yun, may sistema na tayo ngayon. May batas, may korte at may mga institusyon para protektahan ang karapatan ng bawat isa. Kung ang isang karaniwang kriminal ang lumabag sa iyong karapatan, halimbawa nagnakaw, nanakit o nang rape, ang tamang puntahan ay ang pulis dahil sila ang may mandato na hulihin at imbisigahan ang mga lumalabag sa batas. Pero paano kung ang pulis mismo ang umaabuso? Halimbawa na lang may illegal arrest, may torture o di kaya extrajudicial killing. Diyan po papasok ang Commission on Human Rights. Ang CHR ang nagsisiyasat kapag state actors tulad ng pulis o militar ang posibleng lumabag sa karapatang pantao. Hindi sila kapalit ng korte o pulis pero sila ang independent watchdog na nagbabantay laban sa abuso ng kapangyarihan. Ang bottom line ho nito, kung kriminal ang lumabag, pulis ang puntahan. Kung ang pulis ang lumabag, CHR ang bantay ng karapatan mo. Lagi humakinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at siyensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral.
2: Vanguard Balita.
1: Nung panahon pa ni nung bata pa si Isabel Rico diyan, yung pinalalabas na ang mga pulis, mga sundalo walang karapatang pantao. Sabi nila, bakit pag kriminal ang lumabag, may karapatang pantaong pinoproteksyonan? Bakit pag mga pulis ang naging biktima? Ayan. Pag yung mga karaniwang tao, yung sinasabi mo, pulis ang lumabag, di ba? Sasabihin wala ba kaming karapatan? Walang sundalo? Asan kayong mga human rights? Di ba? Misan mal-edukasyon, mis-education, ano ba yun? Sinasadya. Disinformation. Kasi pinalalabas na aping-api yung ating mga pulis at mga sundalo With all due respect, matitino naman ang karamihan sa atin ng mga pulis at sundalo. Ang point lang is, huwag nating palabasin na kesyo ang mga pulis ang iniimbestigahan at sundalo ang iniimbestigahan ng human rights, nilalabag yung kanilang karapatan o inaalisan sila ng karapatang pantao. Tama, may appropriate na mga tanggapan, di ba? Yung pulis kasi, actually, meron pa nga silang legal office . May nagtatanggol sa kanila. Oo, may nagtatanggol sa kanila. Hindi, at bukod sa kaya nilang ipagtanggol, presumption natin, yung kanilang sarili. Di ba? Unlike kung mga karaniwang tao ang naging biktima, yung mga kriminal na, siyempre, presumption natin lagi, di ba? Innocent until proven otherwise. Di ba? So, ipinagtatanggol sila ng human rights. Kaya sabi, bakit yung CHR makakriminal yan .
0: Meron naman po sabi nga po nila meron naman po due process na tinatawag kaya yes. Lahat po may karapatan para ho sa due process. Sabi nga ni Doc Marvin Galvez dito with great power comes great responsibility. Yan, di ba? So kapag kayo may kapangyarihan, mas marami kang responsibilidad na gampanan para mapangalagaan ang karapatan ng taong bayan.
1: At patuloy ang pagtitipid ng maraming mga unit ng pamahalaan, kaya pati yung kapistahan, mga celebration, Rico John, ay tinitipid na rin. Pero minsan makikita mo mas nagiging meaningful. Katulad nga dito sa bayan ng Haen, sa lalawigan ng Nueva Ecija, dati kapag May 4, May 5, ang daming artista. Talagang pinagkagastusan. May mga party, di ba? Sa ibang mga lugar man, mayroong mga barangay nights, mga etcetera, etcetera. Pero ngayon taon na ito, dun sa bayan na ngayon, yung kapistahan ng San Agustin, yung kanilang patron, ay sabay-sabay na medical mission, dental mission, optical, at Operation Tuli ang kanilang ginawa. So, sa halip na gumastos dun sa ibang mga mabongga na parada ng mga artista at mga show, ay yun ang kanilang inilatag ngayon. Ang ginawa para maservisyo ang lahat, kinlaster-cluster, yung mga medical mission na yan. Kaya lahat ng mga doktor sa probinsya at dun sa bayan, tumulong. Kasi apat na barangay, clustered yung 27 villages ng naturang bayan. Inilagay sila dun. So sabi nga, panahon ngayon ng pagtitipid, pero mas naging meaningful dahil serbisyo sa taong bayan yung kanilang inilatag, tsaka medyo spiritual services kasi misa, ganun, di ba? Medical, dental, optical, mission, Operation Tuli, plus mga misa ang kanilang inilatag sa kapistahan ng San Agustin. So belated, happy fiesta doon sa munisipyo.
0: Tone down ang mga events ngayon, no? Pati sa lungsod ng Baguio, nagbigay ho ng kautusan ng CC Mayor Benji Magalong na kung papwede, i-tone down ho ang mga events at hindi naman kailangang bonggang-bongga para naman sa ganun ay makatipid din po ang gobyerno sa nararanasan ho nating energy crisis na ito. At hindi naman ho sabihin, siyempre, ng mga kababayan natin na abay, may energy crisis na nga, napaka-bongga pa nung ginagawa. No? So, yun ang sinabi ho nila na tone down at makabuluhan ng mga events ang kailangan mangyari.
1: At yan po naman ang kabuuan ng ating mga balita ngayong umagang ito sa Vanguard Balita, manatili pong nakatutok dahil susunod na at magpapatuloy ang inyong mga paboritong morning programs para sa 101.5 Big Sound FM Kabanatuan. Muli si David Ryan para sa Big Morning Rush. Mga isyu at mga usapin may kinalaman sa ating buhay at kabuhayan sa 1188 DZXOAM. Pag-usapan natin.
0: 95.9 Big Sound FM Baguio, 105.5 Big Sound FM San Fernando City, La Union at 88.7 Big Radio Tagbilaran City, Bohol. Ihanda po inyong mga good vibes kasama po ang Big Morning Jam at Big Morning Rush sa 101.3 Big Sound FM Solano, Nueva Vizcaya. Si DJ Rhyme ho, makakasama niyo naman para sa Morning Big Sound. Sa 95.3 Big Sound FM Cagayan City, Isabela, maghahatid po ng saya at musika sina DJ Karen at si DJ Piolo. At sa 100.5 Big Sound FM Tuguegarao City, Cagayan, samahan po si DJ Hazel sa Big Breakfast Musika.
1: Muli mula rito sa Kabanatuan City, kasama natin sa production si Rowel Ragasa. Ako po, si Arman Galang.
0: At kasama naman po sa ating production si Jerwin Palmeda. Ako naman po si Rico John Ferrer mula ho sa Pag-
2: Morning Big Sound. Morning Big Sound. Big Sound FM.
3: This song is brought to you by Celine. Help stop immunity gap. Mag-ascorbic acid plus zinc.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos siya, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very
4: every
5: much.
4: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
4: Well, marami pong salamat at nung 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Bangon na at magsaya sa Big Breakfast Musika. Big Breakfast Musika sa Big Sound FM.
7: Big Sound.

0: Morning Big Sound.
1: Morning Big Sound.
2: Big Sound FM.
3: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Forex. Walang bibitaw, mag-Forex B araw-araw.

0: Balitang ito ay inihatid sa inyo ng Forex. Walang bibitaw mag Forex B araw-araw.
1: Di trabaho, narigan no natangan, agpipikal kan agbibinag. Isunga ag Forex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Forex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Forex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: I have headache, I have body pain, pag poo, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinhimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta-batas mo!
5: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.

0: Morning Big Sound.
1: Morning Big Sound.
2: Big Sound FM.
3: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Forex. Walang bibitaw, mag-Forex B araw-araw.

0: Batang ito ay inihatid sa inyo ng Farex. Walang bibitaw mag-Farex-B araw-araw.
1: Di trabaho, narigan no natangan, agpipikal kan agbibinag. Isunga ag Farex-B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP lain kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex-B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex-B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Basta pag nilalagnat,
3: dapat matik, ibay Jessic.
2: Sa lagnat, iniisip, anong maingat magpagaling?
3: Dapat matik, ibay Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, ibay Jessic.
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is a generic name of Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Super Dummy Man ang ginagawa. Tumutok lamang at makisaya sa Big Breakfast Musika sa Big Sound FM.
4: Big Sound
5: FM. Tanya, Twalin, Lindong, Game, Lindong.

0: Il Tugigaraw City. This is 100.5.
1: Phoenix Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Time is 8 o'clock in the morning. Time Check is brought to you by Celine. Help stop immunity gap. Mag-ascorbic acid plus zinc. Celine Plus, araw-araw.
3: Nagsalong admit tinti lang nga na taanak mo.
4: Ay no, managsakit nat lang dahito.
5: At ti ubing nga aglang lang nga nasalong at ket mabaling lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
6: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by Rexidol, Bilis Bana sa Apat.